Gamma, gamma, gamma, sa. Madama. Madani sa, ni sa, dani sa, ni sa da. Dani sa ga, sa ga, ni sa ga, sa ga ni. Sa ga, mama, gamma. Dani sa, ni sa.